gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday. Happy happy happy Sunday, happy for Sunday of the month. Emi wa yo se pupo Sunday laye bi oluwa se nbe ti emi nbe laye Sunday le yo ni je asemo fun wa. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba giti tun ni ilu Ibadan. Eje nki pe happy 77 ipade 77 mi ada ojo re pe o pe loni o ko loni awe wa di number 7 loni awe na wa si opin gbogbo eyan omo Olorun e dide le e ja dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijinle ife Olorun to nfo wa agbara ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi eyan omo Olorun e ja jo gborin soke enikan ni bo ni mo se fe se pepe mi e kan gbe orin lo si bi pepe e kan rin lo bi pepe yin wa gbe owo soke pe mi le fogo e fe lomi loni ojo Sunday o pe ojo meje ta ti nbe nbe an pade ninu service laaro yi ninu ipade 77 to ya to gedegede si gbogbo wi ta ti nse tele iyanu oto lorin ni sa engineer e pe baba yen bi gbogbo awon omo Olorun se nlo si bi pepe.

0: Galatians. Galatia.
1: The book of Galatians.
0: Galatia ori kefa.
1: Galatians chapter
0: 3.
1: Verse. Kilo wi.
2: E ma si je ki agara da wa ni rere ise.
0: E ma je ki agara o da wa ni rere ise. Yes.
2: Ni so ni awo ka.
0: Awo ka.
2: Nigba ti akoko ba de.
0: Ti akoko ba de. Ta ba sare ni o. Ko gboro su e. O le si yan lore ko fi bi so. Iyan o ni ko ma si lore mo. Wa se lore ni o. Olorun ti gbe si ki a e. Lati ma toju e. O le fun lowo se ko yen o tan.
1: Give them money for business and lavish. To fun ni me.
0: Bene.

0: fun yen na to ba lowo to ba fun to ba de ojo lo fun yen ko
1: he jade won da giving
0: then
1: you
0: then wa asete no me jade lo ru ko oluwa mo so fun pe o ma dide
2: amen
0: so pe ma dide
2: amen
0: so pe oluwa
2: oluwa
0: ranti mi
2: ranti
0: mi ne kori lati mo wa so pe oluwa
2: oluwa
0: ranti mi
2: ranti mi
0: ninu ipoju mi
2: oluwa
0: gbo mi
2: oluwa gbo
0: mi nigba ti mo ba oluwa ran mi lowo
2: oluwa
0: ran mi akoko ti mo fe
1: you
0: are not Joseph.
1: You are the brother Joseph.
0: Ni ogba ewon.
2: O
0: le so da lagbara.
2: Ni
0: ile ajoji.
2: Oluwa
0: emi re.
2: Oluwa
0: emi re.
2: E
0: sa nu
2: mi.
0: E gbe mi na dide. Mama mi nbe lokere.
2: Oluwa
0: ranti re.
2: Oluwa ranti.
0: Roma mi lowo.
2: Roma mi lowo.
0: Oluwa roma mi lowo.
2: Roma mi lowo.
0: Oni ojo la mi.
2: Oni ojo la mi.
0: Oni ojo la mi.
1: Get
0: ready.
1: Get prepared.
0: Hold your water. It's your name, Ani Agbara. Timba so fe ko ma lagbara.
1: E ka
0: kosile ni.

0: 1 2 go
1: Oluwa awon ti yo mi lenu ti pa so yi opolopo ni awon ti edi de si
0: mi
1: opolopo ni awon ti awili ti akan mi
0: pe kira
1: lowo ko si fun mi ni pa ti olorun
0: sugba
1: iwo oluwa ni asa fun mi
0: oko
1: mi ati olugbe ori mi soke
0: emi
1: ti
0: omi
1: kigbe si oluwa
0: o si gba
1: mi lati oke mi ma re wa
0: emi
1: dun bule mo si sun mo si ki
0: nitori
1: ti oluwa ti mi leyin
0: emi
1: ki yo bedu opolopo eniyan ti won ro gba yi mi
0: pe
1: idi oluwa
0: gba mi
1: Olorun mi
0: nitori
1: wa ni olu gbogbo awon ata mi ni
0: gbogbo re
1: wa ti keyin awon eriyan
0: buburu
1: ti oluwa ni igbala
0: ibukure ti ojola awon eriyan re
2: ase tenu mi jade bayi
0: o
2: ye gbagbara mo da ina sinu omi yen
0: ro

0: Latibo.
1: Lati New Garage area, Ibadan.
0: New Garage area, Ibadan. Yes, can you do it?
1: O sele pe ke iyawo mi to loyin beji oni na si oyun to ni gba e pe ibeji ni
0: wodi oyun to ni gba e beji ni
1: pe ipo da pe iko o pe o ba na wo mu eleyi to pe lo ba nlo bo je ni ko n lo lori baba baba mi se bi oba oni loju ara
0: ori baba se bi oba loju ala
1: baba wa da pada ko lo mu ikeji yen o si pada o gbe ikeji yen ba to ma bimo o wa je ibeji but nto ya mi lenu ni pe ba ti awon omo yen di debo omo yen o wa gbe body akoko to ye ko fi rin odide ikeji e lo dide opo yen lo ma n bi mi bi ba pe se ikonu awon ibeji ni mo ma mu wa church.
0: Okay,
1: so, osibita ati ilori. Ojo kan ni mo de, oni iya kan nbe ladugo, to nchicha mi chiche iyanu. Pa awon eyan ma npe laje. Mo ni mi o le lo o, iyawo mi ni owo lo. O da ma lo mi o le ba yin lo be. O de be, ni e gbiyanju. Osise, o tun lo.
0: Osise.
1: O tun lo pe awon elegbe won.
0: Ah, won tun pe awon egbe aje lo.
1: O tun pe won pe lawon ojo. Ko sise. Mo ni je mi o so fun e. Idi ti mi o fi ba yin de be nu. So, lana ko. O bili ko je ri ni jeta. Pe omo e omo odun meji. Ti o ki rin. O pe ra o ri.
0: Eh? Ah.
1: Leyin ti mo pe ri to. Ngba taku ti Olorun baba se bi oba Olorun.
0: Wow.
1: Oni baba. O ma ti pe ti mo fi wa nu ojo yi. Ilu nkan ba yin sele si mi. Ah loju ti e. N to sele si obirin mo fi tap. Ke o e sise iyanu na aye mi. Ba mu picture omo yen.
0: E mu picture omo yen fun baba.
1: Ba mu picture omo yen jade mo mu ororo yi. Mo fi ku lori.
0: E fi oroku picture omo yen.
1: Mo fi ororo iku picture nitori wo si nbi bayii. Wo wa nlu papo ololo imo fi ku lori woni itekide ti wo fi teyin oju ara oju aye ni ki iteyin o ja ko gbera ko ma re bi awon omo bi ti e adura mo gba to bo fine mi mo sha nlo gba to di ilore ana won ko pe mi
0: won pe yi
1: woni ki guess woni mi o mo guess kilo sele
0: kilo sele
1: woni victoria ti ti do tin re
2: Lord Jesus, the Nazareth, one testimony.
3: Money,
2: one testimony. One testimony. In the name of
3: Jesus.
2: Then
3: pray for blessing people. Stretch your hands. I pray the blessing of God and His mercy.
2: Lord,
3: God of Sabbath, let the bless you.
2: Sorry, I'm waiting
3: your people
2: in the name of Jesus.
3: Yeah. Jesus.
2: What the Alabuko? What the Alabuko? In the name of Jesus.
3: Yeah.
2: In
3: Jesus' name.
2: And he loses 1,000.
3: This person said he paid an offering of 1,000.
2: But
3: as God will answer her,
2: who do you want to have 50,000?
3: Turn to 150,000.
2: We said the people
3: that paid 1,000 that God gave him 1,000.
2: Who
3: said the one that paid
2: 2,000,000?
3: And God gave them 2,000,000. As how your faith is,
2: yes,
3: you
2: have
3: testimony. You claim money.
4: Olorun se bi oba o mo se ba Olorun.